Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Kasumpuban tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia, ako na po ko si Suzanne nga tahang do pisumpuban, kabakasan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sundog ti musubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Tapi ni ko nga vi inkano na kong ako dot tahu hozo inotip itown si Zam nga padan. Ina bodo na kapag ho na kong ako hozo di Eugenie Amok aw mo nang sog diaw. Sultanan sinusultanan hozo di James Yami kahangadan ko am nagidi lita utong sinduo ginawa ko. Ino tahu hozo i notip itown si Zam nga padan no ngo desert tabinay. Megan na ko boss ko desert tino di ina bodo hozo na pangavi inotip itown vaw nga padan nam si Zam nga padan nga nutip mina maguno do tuni zon tomod megada drum gitar lead ano vago bass ngavi mega di utipon da dayti ida min studio da RTM kyo live miti hambus akon ko mega da bayno tu mikot ko na pod ed studio mana di utipo how no dayho nung kahasanga kavasa do putu-putuhon kamay di bayan na inapontok na po daw vahong kapadan si Zam kapadan nga kasak na po daw iso uhiton mahik mantad daw tumitimpunon dadi inkano inkano kalalahan no daw mangutip na hozo di taon vahong kapadan si Zam kapadan i mamaguno na po daw tunizon tomod dadi kano makina nga vaga na hozo sumusuot isa ka hozo inotip di taon si Zam kapadan muntok liti hozo tapi neko ngavi kiva tahu hozo iti Hozaw man tadi Julius Sodomon, kaus ko sa gigisam. Hozaw di Ginilis Jupiol, Pason Tovi, om nagdi Randy Akew, kapisangan no Zito. Muntak na kayaan ni Zo, tahu Hozaw ni tinapa nga, nampot ititinmungan mong unito ni Zon J.E. Boys, mantad kampung Dambay, pumatadon inanam, ibinuan ni tabinay Edwin Simon, daontak di. Tatahu hazaw po nagiditi, naman dia utipo da dahaid studio RTM, id karamunsing pahaid, ilahan karamunsing di, kumazon na po nga kinaisunan RTM di tahaid, no, haid, paguhin, nakakadatid kapazan, nutip dititinimungan, mungunito ni Zon J.E. Boys, matad kampung Dambay, pamotodon inanam. Kinoto po.

Tabanay ko nga vi, mantad po nagi hozo di Randy Akiw, kapisangan no zito. Minamupus iti babazan hozo, ino tipiton, vaho nga padan, sizam nga padan, do tadaw bay no. Insan po kutahodan kumadi hozo. To manikin nga ako iti babazan, mantad pa di jam ko tu, tong pod minit diti, no, gisom na iti po diti, sumok na ikot jam kavaho, tong pod minit rong suvab. Ang kada hivay, makin nga ako iti babazan, minggu tiso, tadaw kaiso, isa ko katimpun na jam ko tu, tong pod minit rong suvab. Dari tonda na po hapas iti, abalto ni bo, muntok tadaw bay no.

Nakangaw ka da tau hazaw. Di tinutup niya kong avi hazaw mati di Simon Cornelius Tinubaw. So tanan hazaw, sinusto tanan hazaw di Vitalis Ninin, tati taswaw. Nagidi Winnie Totu, kuzon po di. Dari timpo di ti jam, kavahuhi mga padminit ang suwag pagunta ko. Aw pahid matad bay na, ikot jam ko si Zam. Sumuvahi di bagot ko sa himbaan na boss. Da sina, nga, kiva po da pipiat minit po. Apa pangosod do hazaw kana makin nga bagdo hazaw mian paita ko di Robert Joachim Sin igitan ko dandi dito

Yung kanat rin ko nga vi, no nga doon sa hozo, matadi robot jo, Kim Sin, igitan ko dandi dito. Timpo nga mga vi avi, no di, mega din nakabawas ko doon sa tinutubi ko nga vi, miampay ko di DJ Koni, rahapas iti, id ko sa himban, do boss, do sina. Dari insan po, kutawa dan au gigina kumadya zu, mantad pa di jam, kaapat, taong pod minit in suvab di bay, no, do minikinungaw di ko sa himban, boss, kadazan, gisom no, itimpo diti, ikot sumok no jam, kasi jam, do nang suvab, katahodan lagi kuma tupinay nga vim no kinungaw tig sa imban maza did Facebook did RTM click nagidad katahuzan si Zam nga padam duvo titik 2FM nagi id TikTok aha katahodan dia zut pinay ko nga vi atus duva nga padam tahu mato masamintong did live TikTok id timpo diti katahodan katahodan au gigina kada hivay tumihombus miampay DJ Koni did ka sa imban boss kadazan boss sina akon kakadazan boss sina tadi hozo tovi na kinungod niya sa hozaw man tadi Cheryl Moses Matinggal kotohod dan tambahot kuma niya sa sabi vitambahot ed sa Bavi FM tayo mo na iti hozaw matak niya sa dadi tovi na pwede nga din ako mga video namot tabi pibibasan man tadi go Elis Marius bye bye.

Parintah Pagun Sabah nang patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakin nyo ra katalungo paramsa ari bulan sila kamalu. Mambabatik Parintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo ari bulan sila koonom 2024, ampina salula ra kadungo para ari bulan sila koonom 2024, kosan mambal rasmi, ra katalungo paramsa ari bulan sila kabalu, yuginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susul ru yang dipertua Pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasaya memparamai ra oro.

Parin ko na ka nanginig ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukuno yung rapomporno. Jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, parin ko nangan am kan sayan ra rondom. Koson, roarin baik koson pantuleran takaw rondom ragitio, manginig takapi arin baik kasa, intari Jonathan Ensin, kai pantangi dara, rimbay karo intori Eugenia Francis Kalansana. Iningon takaw ang kansayan, Ararondo.

Saba iti na pagunko. Pagunin sila ba tungos? Ay sa nagtidaro ni Sampuro, mamagang patrikaton, Saba Majujaya. Tabit mamarabit taraw Saba 2026 dat katalunan para bisad tulan kawalo dite mantan RTM teman setiaan.

Ma'am Lot Penalty Jam, kasi ang mga partner po na Mr. Minita, Tatuang, It, Katatanod, magkinangon di ka sa limbahan, Barastusan, Posikoda, o gina, may pagya, di kayo tap-tap, like, ya? Nag-i-share, tayo ka, pailangan ni It, ka sa limbahan, Barastusan, ago, muna at karangaw, nung ako ka po nakatanod, tayo ka naka-follow ni It sa Bobby FM, ba, follow-follow gya. Tabi na ko, paharan at Kem, Kem Perubatan Idlong Pasya dot kalimad dulan kasi am dito yung doktoraw kalimad dit arikat buka na po babayan dit pahoron dot antak dila nga hara it pakitanan hardagi pamarisan kalidasan susay po manta dila alapan na tulung diman dot may ampay ditit Kem Perubatan onjuran dot facility kalidasan cluster Bofat Idlong Pasya Sepitang dot ko lima dulan ke siam 2026 DT harga tiki girang may pagi parisa kelidasan kya abis tidak timpuri kayo may pagi parisa magi parisa dati sangkura kilawas dat araha sangkura kilawas dat gula idraha tina kasuatan may pagi parisa kelidasan manta dat kem Perubatan Idlong Pasya dot kalibot tulan kesiam ditit. Arigato.

Kapisirangan kumari kayo dit, katatanod magkirangan di ka sa limbahan Barustusun, ponsi ko to magkirangaw. Alis, arihan ko na, karangang ka sa limbahan Barustusun dito kaya, may pagya, ikayo, tap-tap, like-like. Parikata, gisam, dot pira, halima na hapad kid, tatuang bahay na. Dabi na ikaw, kayong kawasan dot kes karatan komisyal, bibagalot pumudutan, scam, napadot bahay na nga na silo dot panggumbalan kawago pagginumbalan kawago id salam hal katingaligan tulun dot id kotikinabalo id puro paliman kotikinabalo dato Chan Fong Hin minabaros sunumpa dot kes karatan konvensional no kain siribano nga karalano na po dot tulun tarat baino nga nakosimban kumad karalano pamudutan mayad talian dit lobid don kawago. Mantadila i Chan Papasaro kumara tulun kiliman dot au embayatan au abing embayatan dot ano dapat it berus-berus it kaberus dot manahak keuntungan di agaya ya. Arti kita-kita di kayo maya dot online maya dot Facebook teka hinong kada po mangalap dot kumaraja

Jam ko hapad siya minit na da tatuang. Magisasarta karititit alaso ko piya bayan kya. Nailan dat limot kinayan na ni id sabana pa dat bayan ti nga id tahap satu tay ka muntong-untong mantanod ko ngayon-ngayon dat tawan dit alaso kya. Kaya na na pa diti nga papahampit na talupid tenam sandakan pitas baluran. Kapisa ng Meteorology Malaysia, Met Malaysia, mayad kapailan daw, pinapailo. Ning kakatan da teruntub mentong-untong, pinalabos, sera da linasu babas takawas. Tikita daw, nakarikat ta talunahap ng lima, gisam talunahap ng turu darja Celsius, mentok sa kukurid taluta daw magisusuhot. Manta nila tulun kinuman, itkayanan dit kahampit, pasarahan da teri maganulang mentong-untong adalan papanaw kaparagatan ni labos papatanto dat menginum dat waig dit kabagal id pom pustimpud tadaud alaso diti kini pa nga papahampit dat kayo ng talupid tenam sandakan pitas baluran id akawas ka wasat kalasok kalalasok ya panalihoy menginum dat waig tagumo.

Posiko izan to kakal makidangaw abi basumpin posiko na gitu makidangaw Joby kabisa lang ang natutuang kumadi ka di Jeff Law kabisa lang ang nagi kumadi ya Joby tep-tep ako dito DJ sarapan malam ako pa kali izan do ya balaglaga tandat makan izan kada karawara makan luganan mati abi halima dasim ponsi ko na gitu makinang po ami Jeff Towing kakalo ko po makinang ako kadao ponsi ko na Jeff to kakal makinang ako kada po tingkiad makinang ako tika sa limbahan baros usan kya ang balutan ako pa di kayo gisam dati ako pusan tika sa limbahan ami sa pakawago Charles Leginan ponsi ko to makinang ako buluntong haun kapisanangan to tuang DJ ka kapisanangan Justin Mindong, kabisanangan dito tuwang DJ Flo, o ba instalan tambalo sa Bobby FM, Tabid Pio Basan, Ponsiko, kanti Ponsiko nagi Josie, abi Paulinus Gion, o salang to tuwang DJ magkikinang suway, kanti o salang to tuwang nagi, tikus, gasabon tikus ka, Ponsiko na Elizabeth Beth, hi Elizabeth kura-kura na kabar nyo abi Clarence Wong, kabisanangan dito tuwang, salang kumaraja DJ Flo tabi Malaysia Madani kanti ingka na gidiya Clarence tabi Malaysia Madani kapi sarangan dato tuang abi Maria Johan asalang tatuang ni Jeff Law tabi bibabasan taraw kaiso kumadi kakyo kapi sarangan nagi kumaden salang tambalo sa Bobby FM asalang kapi apon siko ni Jeff Law kapon siko na Maria Johan abi sapa kago Le Ignatius, kabisanangan dito tuong DJ Flo, kadaw dito kabisanangan lagi kumadia Kle abi Paulinus Kawago Tokoporis Hiti Gumara po bu Gumara po buhangkot taking Kantambalo na karasa mantad tulantuaran gisam kaningaw mantad siya hilag kampung Pinagon Baru minuli hilag kaningaw o nakarikat titi kampung ko kali Paulinus Gion Paulinus Gion yo pasigon na to papela magat padi ngawi narikatan da rasam kya aw matu na ko tangka parasam aw ko tikid alas ya kapya abi pitakilan tok ansak na tentalo dat sidangan da tadaw kada pamasa kimati kapya pita abi isa di gala abuli ponian lagu ko ka abuli ponian lagu ka kadaw paponi ako lagi at sending ano ya pakiyon ano hello lagi kumadia ponsiko abi David kabisanang anda tutuang di jalan sanda telidas ke sasarik ya ponsiko dika ka ponsiko lagi kabisanangan kira tak apa sining di tim tumbayan ko pa po ni Sinti. Iti siniwan tadi Molly Alina majingle koli ako. Hi Marvin Joshua, kabisa nang anda tutuang kumadia.

0: Manudot papaylo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad number dit awa tutunan tayo kaswayan. Pututo pamalahawan, mantok mangalay nunapot pamudutan. Pasanditi mantad Suruhan Jaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMCA.
1: Kapailan dot, ka ngayon tawan mantok do tadaw suwab, tadaw ka dua, ka 265 tulan ka 8 2006 panang dot kasuaban rumasam at idpipirat kinayanan dot panang hilad sakit. Hararasam dot kasuaban suwab panang hilad sakit ka panang hilad kadingaw, tambunan, tenam, suk, sapitan. Rumasam-rasam dati dat kasaban nasab panang sasadapan na panga ribut patir at idpipirat kinayanan dat idpanang sakit maribut mamugalit at idpipirat kinayanan idpanang sakit dat sasadapan suab tatuang na panga rumasam kawago tatuang rumasam dat idpipirat kinayanan dat idpanang sakit panang tatuang hararasam kya. Bobos linasu na panga bobos to siriba 2.3 darja Celsius bobos talasu na panga 2.5 darja Celsius alasulasi matik ya kamayan da swab na po kung ngayon tawan na po nga ribut patir at idpipirat kinayanan idkainan panang sakit. Abi Uncle Janggut, kapisarangan tatuang terau kaysa DJ Kiharo Darun Hiti, Kampung Kuala Mensok, Tambunan di Tusadapan Baino. Kadaw diti, oh, bam serenggiana nung hara rasam. Abi Paragasu Temulud, kapisarangan tatuang DJ, DJ Hiti kaysa kid, sundatang, house-house, taman-taman DJ. O di Rusot Mamanggang. Oh, balag-lagat tadi kayo Mamanggang. Amin na yung Silian. Hi, kadaw diti hi nagi. Kumadia. Pusiko, kumadi Izan. Kondoring. Tukakal miyang pay daha. Maya diti kasalimbahan. Barus dusun. I bagang. Halida garikat titi. Ruminding not rasam DJ. Penasab di tinutudan ko ka. Iyalan sanda garikat kaya ami pipi. Sumaliwan ako pa DJ Arhoy na awi chas handphone ko. Pusiko di sining di tino ka. Pusiko nagi kumadia pipi. Ami Izan ingga na po it rasam hitig kalingaw suab nga. Magido ako po it kundasang suab to atamis. Sarang pati mila dat magido-gido kaya Izan. Nangga dapat tatamis-tamis ng hirin na ngayon. Awi kandaring, mahadag ko tulud hiti, ko tamarun na terasam da suab. Kadao diti, harap na lansan-lansan na karikat kya, kandaring. Pasikaw na di kayo. Makinang ito ko kawagod at sending. Di sini mantadi alias Jakaria Raitan Rumundok Gina.

Abi Paulinus giun kawago. Paduli na ako karikat. Ano ka lao niti? Ako pumati, madap ti DJ, mga wala ko rambat, minum kopi, tasagit ka lao. Balag lagatan dat mga wala rambat, Apolinos, minum dat kopi. Ang tangan dat aluganan dat kopi, asidak na kopi, ya? Kopi, tasagit, tagi di kawago. O sanang tatuang di Jeff lo, nakawali na pamadi masa to bimbalatak. Ako na di ka tarawa kadua kya, kadao di ti. O, ako di tarawa kadua kunti. Nakarasam hitig kampung ya di minggu nakatalib di Jeff lo, nga ako nakarikat san jam. Ruhay-ruhay gima. Soro po, nakasirang pasari, tua-tua bo, DJ, kadao. Hiti kay saluan ti DJ, mga balut, palika, menginta padahay. Laram bituan damat paparikat jam ko hapdam duod to tuang kali yatim. Oh, pasiko na yatim to papela haro na kawan nukya. Kabisa na ang tatuang taraw kayo sa DJ Flo pibabasan no kabar no kamasarang okiti sumuli panabasan dia Julita Magret, Lucilayo Maria Johan, Josie Mindong, Ina Rose Sugud, Ina Emilia Sandakan, Charles Lejuna, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Abitus John Madoit, Marius Marudim Gawis, Achoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Galambaw, Patrick Antang, Petrus Quinti, Nitambunan, Gasi Joaquim Kubot, Florida Kinajil, Patricia Nicholas, Singam Satur, Lazarus Biug, Abayan Saran Tambalo sa Bawi FM, FB, Magkikinango Radio. Kalansanan ang lidas nga, witarimo, iya, nagi di Jeff Law, Ponsiko Tagaya, tu nakalambos nutit, pasan ko, barus dusun, asalang kapya, isa na hitid pamagunan, mantadho Joseph Patilo Katil. Abi kendaring anak amahal na gigata dondo rumah sak pulut alasuk pokop alasuk kopya DJ kada ya bakal di naking kaos kaos tako rigata ngata kya bahkin ang tako kau gusting. Di sini man tadi Justin Marajin Semandak Muse Kiosk.

Aboy, mantad, morit-karit, kapisarangan tutuang DJ ang lagi ko mga tabinay, tambalot, hiti kay timpak nulo sundatang, DJ o sagit lumuti, kadaw. Oh, nunumani kayo hinan nulo, hinad timpak nulo sundatang. Lagalaga, tadi kayo intang-intang, anda kutengkihal, kaya? Abi kandaring anak jusang piad o pupusan ka ming balatak DJ nga amu ako pasiadap ka daw. Oh, bapas ikaw na kandaring ngam na kapiya mga balataha kya mga ruhang daw ming balatak na tatuang ti kumari kayo dit masa pamakinang ati ka sa limbahan baras nusun kapisarangan na tatuang may day kayo kada ka po adap kya karuhang na kapari kayo gisam jam ka padam dua ruhay na daw pupusan harat apat daw pada minit po iti sining dat perahan ka. Sining man tadi hain justly lambay langon.

Charles Lejinan polisi kutu makidangau teri tiga bilhai kalau ditihani ki kumaria teri kami polinus gion lambaga dahiti dahai suab dijeng au kongo itu suti maulidur rasul ka iya maulidur rasul gya suab kondarangan kia kami Anita Thomas kabisarangan tutung lagi dia di Jeplo kapun siku Anita kami teri tiga bil kabisarangan tutung di Jeplo ang kumade sanang tambalut ko pentanud ka salimbahan sa Babi FM o sanang kopya kadawal iti kami Anita kawagu amu pagya lambay lawang anti DJ o panapupusan o salimbahan dusun ka ya tapat kada ko pa pamalambay kada pa lambay langan ka ni Anita. Awian kepi ati ka salimbahan barus dusun gisa bila jam ko hapadam dua tangat tuang iti kapi senangan tu tuan di Jeff lo, kapi senangan lagi kemadain senangan bagi kenaung keselimbahan barus tusun. Idang nga dapa, sakarung atakaw nati keselimbahan tako, it isa na hiti pamagunan. It haro radio, pakinang ako, it kada nagi alingay sa makadong da TikTok, Facebook, sa Babi FM. Kapi sa turos, kapi sa kapasi turos, kakita tataro, apa si barus, apa si tinaro. Sundong sa pinsadunga sa Babi FM, papinsa maklati, tohuri na, manu ako, manang konsikaw di tabinaya bagang iruminding, konsikaw di pasano sang kasadap, tabi bibabasan, konsikaw nagi kumadi MM Suk, ami tondo yutong, to terima miyang balut i TikTok, konsikaw DJ ka, konsikaw nagi kumadiya, tabinaya Muhammad, Izan Syukri. Ba makin otak ada sending dite.

0: Popou do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popou bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsana
1: jam ko hapadam isa pat na hapadam 2 minuto sa tuwang posikaw hit masa pa makinangaw esbon posikaw to kakal makinangaw kondaring ay ni isa pa kawago kumari kayo talun ho pram siam talun pa yung ngampay na ho to tuwang iti may iti live TikTok nagi may ano live FB posikaw na to mga ruhang na kinangaw sining dito di sini mantari Syakril Sidik Ritan Kitimbok Tinggur Belawan.

Once you got it, masa po makinangaw, it out na tumbaya po po ni Sinindot, pagyunian, kanakakuway, kanaktagad kya. Hi Nazwa, po si kato makinangaw po, nga nakuni ko ni Sinindi Moli ditino. Ano na po Sinindot po niyan ko, itkaw po sa naditinga alihisam, arihan ko na kanakaw. Hinako pa naman titi, po si kato minakinangaw, tabid, taraw, Tabi Molly do Russell kumadya pa ng Islam. Ang sasalang tako na at hinungan na po arang wakago at kaslimahan iti na tatuang sob. Miyang payo ko kaugri kayo at talaw ko lima dit arikat. Pansi ko to binang aruhang roha, binang ambalot toho, hinako po. Iti sining da parahan ko. Panangkiyad ko rika tatuang bayda, duot sining. Sini man tadi Nick Tudel, kisah.

Kanaw magkikit datuwaig. Guna tasasanong at uwaig sa radmatsu, mamurus nipon o mangilagop. Tutuban at pipe nung aw gunon. Nung mamagunakad at misin pumupo, nga panuana it misin sa rakad mamupo. Nung harap pipe na paso, nga paruputo na. Uwaig na po nga isa tungkap. Pagkikit na datuwaig, kadaprobato.

San Giligi Poporno Akaw Nantingais ang kiningorarahu no susuit, ariura sungoy ang kia tralanaw, inunso praliang ang kilayora tirong amay relilian ang rangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaga, palungan ralibong no kinayano, ingay am alungi libong no kinayano onpono intoktaka.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Sabah, VFF.
2: Naikot din na si Oswaw.
3: Oswaw.
1: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinaw.

0: Kinabuhi ko pibosyan. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Sabah, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw. Oswaw.
1: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinangaw.

0: kinamauno doko sa himbahan Boss Kadazan.
1: Jam konom tong pamin jam konom dong sawi pagunan tokong sa Babe FM kasimbahan Boss Kadazan. Ikot binasya sa tomemo. Hey hey hey. Kopi posyan dong sabab.
2: Pagyoto pisaan, pengkavaso pihumagan, sa kada zoi mamaguno, mantok pagkangaan songvian, Malaysia madani, kisajakaan di nikmati. Katopian tada kabansaan, libong ay bubong padamanom, mantad RTM, teman setia anda.

Copy mo si Ando. Nung usupap ko nito, pinag ko nga, Vi. Na, om, posik. Bain na ito, pinag ko nga, Vi. Tadaw. Ang katanaw, minggo kayo. Tadaw ko, dupo, na bain na ito. Tadaw ko, dupo. Ko, dupo nga, panam himo, do, buhan, do, kapahu. Ba, om, sando. Ano ito, onuan ko nga, Vi. Do, kaundangan. Tadaw, bain na ito. Tadaw po, di, do, kaundangan. Tadaw, bain na ito. Tadaw ko, dupo. Tadaw, kaundangan. Tadaw, do, penandakan do Maulidur Rasul. Jadi in kahansanan do sundung petu do anu iti saingun kakal ko nati do pin huwi do pesik no ba. Jadi nga aw puno kain sud kakal ati pin huwi. Kipan lagi nati di min susupa po mno kongoy no do moy pengusar do tinan kondok-kondok patay ngongoy patay do pimbun siling tay ka mga hiking ba om ansan na onuan do ano iti kumpasian do tinan om nagi kano do ano iti kipa nagi damay di do misusuba po musik do magyum do katanangan gamay di.

da pamusaban tay ka magyum da anok kya boss sa subay di inspirasi na ba na yan kaya pa natin di natin manupo da kosa upatay ka ano na po masik da min subab ikaw na nga biya babazan da min subab dito min subab na pa ka mazan dito nga ipaguhin da jam ko na magya ko apas jam ko na do mo subab no kada to ko ba na yung kaano ha ko pa nga do mo subab dito tadau ko duvo bai na miampai zodio zu vago do tadau bai na dite tapi ko ngabe oh mega tamai mo ansan do oh san go do makin ngo do iyan ko taun da ko ngabe montok dia zu tadau bai na ai sa babasan pain bida da tadau ko duvo dite na ayan ni do ikot jam ko tu tong pon minit do tadau bai na tapi ko ngabe ba kanau yang bos dah memohis ginapa sanda hisan kau anu dah mengovang dah kena posikan dia sudah tahu bayi nanti kepesian kemudian dia sudah tahu insanan dari TikTok dari Facebook bersama BFM id Astro Fahu tu Aiso kata Huzan sisa mengobrol dulu titik tu FM tapi kau orang dapat kata Huzan dari kena hisanan dia sudah kanau makin ngau sembahan bos kerasan nekat binasi suau temenmu amid kan sanan dogging o kaswa bon dia zudo tada ban ni ting alga sidion muga vita ko dai pemusaban ni ting papagingo do dong usup ablet ko tada baino.

Oh, mi hatu mai kung abita rabani tada udah kodufo. Oh, dufo ng pedam himo udah bukan kapahu. Kapi posian Melkio, Miziol, Robert Berto, Papa Ajusi, Nancy Lian, Roger Frankie Lijawa, Ipol Eric, Dolores Asing, Maureen Kinjau, Jaina Taka, Clarita Majuga, Florita Losobom, Kopi Posian Dodong Wasubab Tadao, Kodubo Kumadi Zongabi, Dol Peter Dol, Jacob Paulus, Kopi Posian Dodong Wasubab Tadao, Kodubo Kadi, Jacob Diti, Om I, James Sham, hey hey hey, Kopi Posian Dodong Wasubab Kadi, James Sham, Om Maureen Kinjau, Kopi Posian Dodong Tabi Pibasan, Kumadi Zongabi, Datadao Kodubo Diti, Kopi Posian Dodong Ketuhuadan, Tutumoy Mo Dok, Pintanud Dok Kosimban, Dato Kodida Tikid Dok, Dongo Subab, Pemin Susubab, Jingle Botiol, Charles Lajinon, Robert Sipanal, Sugut, Pladius Binsuan Palad, Jennifer Lee Mobijon, Joseph Wong, Angeles Kijip, Mel Andu, Mini Shelly Vinin, Crispin Abbas, Mary Chua, Rylan Rainer, Robert Berto, Isay pa bago ako na ait, kinamay ko pa mga ait nga bingan, Diyos Bukyo, Facebook na Sabah VFM, niti, itamay mo na po, itamay mo na, ohi, do paintanod na Facebook sa Bobby FM Papa Ajusi na oo gumu nga bi ang alamay to tadaw bay na dito katuhuran kumadiyo so nga bi hansan do hisan ko da makinungaw nga bi hoso ikaw ni ko tadaw bay na ba kukuangon ko mimbalatok tadaw bay na to tadaw bay na tadaw kadubo bagiya ka ni aw kabasa na mimbalatok ng tadaw kadubo bam kanaw timahambus mamahis na ginavoid kasamahan boss kadazan itamay mo do uswaw tamay mo. Hazo misusuba boom kada kaus ka kaus kadi Anastasia Laos ako po nga pumohis ginabo dia sudong suba ditikyo.

Naman na jam ko nang pat ng param si sa minin dong usubab in paguna to ko to pinay ko nga pick up. Pipo siya na dong usubab kumada zuin san po di katatano do ko sa imban to ko do. Dong usubab di ti ba om nang boto ngoy di usu tadaw bay na dito pinay ko nga vi. Tay ko mundong na po rin damin ko po nga dahid na ingko ko na po din no. Nambo na po nga zon di anu di usu tay ko dahid na ko damin bay mundong mundong patay nga. Tamay mo na po timpunan to ko tadaw ti ba kidum di omis pamoson di usuaw pamamusaw di tamay mo do hidang kan ya iho na mo do kanu to ko do pimabasan ako na po to ko do pimabas kumada wakon nga sa tako sa hindi kano na pibabasan na ginapo na tako ko ni kadahibay na manong katakod kung madami na mangon tuinsan papago na nakano tako si Vatan na managubang tadaw bay na mintong na kanavaon kanavaon na tadaw bay na nati suaw mega dihubunga daw kani nga ko po nga niti haso kozo babay na tumaga daw kozo mihon na kadahibay na manginom na gumuon na manginom na vaig nung dayho id dahabos kiva do kalaja ko kumaon nga kada ko bisa hay do sidangan nga mana takapayo tuho mamaguno do ano na papunokop tay ko nung it ano iti mamaguno do sundok kamay ni ando ko iti mamaguno do sundok iti kuma dia zo ngabi konduan mamaguno do sundok kani dadi ya tapi ko ngabi kukuangon ko dami malatok doon tanaw bayan tanaw ko doon po kaya ba kanaw tumihang boss mamahis kina po id kasay manda boss na kalazan VFM Be Good kinakata ko sa di Russell Binginos kada opio id ginavo ka ba anong kibana po di ondo mo id ginavo iya pagat nga kada opio id ginavo ingka natin ka mo sa di Russell dito kinakata ko kanaw

Diba na, samok na jam ko, tu duvo minit do, dongo suvam. Diba na ko nga, dongo suvam, bay na tanaw ko duvo. Ko duvo nga padami mo, do, buhan do kabaho, ito binay. Mega tamay mo, manandak to ko do buhan do kabansaan. Panandakan to ko do, niti. Kinaw pamulintaan sandi, habinak sa montok do sabah sandi. Am nagi tapinay, tadaw ba nyo nagi? Tabi do Maulidu Rasul kuma do tapinay ngavi, makikinungaw to ko ngavi do i kiyugama do Islam. Kopi mosyan do dong sebab pada jingol botiol kaladius binsuan palad kopi mosyan kaditi Robert si panal kopi mosyan dong sebab ampi pembesan kadi Robert diti dai dembo kono pengabian sando ong hidas ngabi dai timpu diti mempai da paganakan ka Muhammad Yusri Adilah kopi mosyan jinam tiansim Alga Sidion kopi mosyan dong sebab kemadiau Alga Geoffrey Antang Julita Margaret Tabi Pipabasan Julita Margaret Rokia Abdullah Josie Mindong Charles Loginon Tabi Pipabasan may lugay-lugay Numbotong ngoy bay na diti lugay-lugay niti tamay mo toko na po daid ko hidasan yung pwede balakat minamangon ka di lugay-lugay dito na ikot binasyam so ito may mga Philip Maling kopi po siyan Carolus Liz Nogi kopi po siyan kumadi dito to yung sanan may ikot tamay mo niti ang alamay ang diyo do tumano dito Facebook na Sabah VFM Stephen Lojoyo Rupil Muhirin Anita Thomas George Fan Judith Thomas Geoffrey Antang Moylin Duinol Vitalis Balok Stephanie ayun napipiw ang abi pahintanod dahil Facebook na Saba VFM niti id WhatsApp na po nga copy mo siya nagikumari Freta Kinajil i John Tati Morius Marudim i Joseph Potilo iti nga vi tamay mo na po nga nguhi nga vi papabuso nga vi do niti pason lagi da dayti WhatsApp do Saba VFM lagi i Florence Florence Boyjol kopi mo siyan kumadi sa toin sanan din na ba ko na po nga vi ba kanaw tumi ang bus mamohis ginavo may pay hozo nga vi tanga vasid boss kazan mega timpo niti tamay mo na anangan zo papuni do hozo di ka pabago nagi bam no ngon hay may tinga iti no PPO hozo ka babago i niti kasusuang daiti da nano kasagaan daid iti Saba VFM kano kano kinungot ko hozo di Embe Olga Jesse Saladik om nagidi Julius

0: Dabay na jam ko to padam 2 minuto dong sa wabi gunda ko tapi ni ko nga wake up pipa si anda makinangaw kumadya zuhan sando kanu ko do kaundangan do tadaw bay na nga nung kipang ozon nga nung sangyan papanaw do kulita nung nga susado nga hansan do oniti tamay mo na po dami nga tingat mo ino ko yung vad mantad nga wiko higganan tay ko i nga wi akon ko do ni hanap yan no, kay vad mantad ko higanan nga bi. Ba, kanaw, timihang boss mo mahis ginavo, dahil ko sa iman boss kalasan, tipinay ko nga bi. Talabay na, tanda ko dupo, kado mong mabuhin mo, buhan ka pa ko.
1: Pinaintahan mo ako palintan po kung saba o kapal maganan talaw saba doon to ko tohong panam iso buhan ka bahu dubong ay bu dubong panam apat. Pinaintahan di manunwat ko palintan po kung saba tatu sa lipang lima haji safar untong maza iso kaintahangan swat do talaw saba itinodo di ko buhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong panam apat o pinahabus di ko dubong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong panam apat muntok papaintahan kumaginumuan do kotohong premiso buhan kavahu pinimagon sa bagi tadaw saba. Suat na kumay pinahabus mozo penuan mohoy ng tagasopogun saba dun haji juhar bin datu haji mahirudin. Tapi antara saba dubong ibu dubong penem enam mantad RTM teman setia anda.

Food. Nung kani Lester Del sa Venus Magicon. Paano kinangot ako, Hozo? Hozo de Alicia, kulungan, isay, kokusano. Montok Diyos, wong abianangan, hain mo kinangot, Hozo de Te. Kinangot ako, kano-kano.

0: ko po siyan. Pakinangawna. Pakinangawna.
1: Sa himbahan, Boss Kadasan, Saba, VFF.
2: May kopi na si Oswaw.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
3: Para jam ko tu to nga param ta ko minito dong sa babid pagunot ta ko to pinay ko nga bian sanda ni his do izazu makinango kumada katatano da ko sa impanta ko dito insan ba ka ba sian do dong sa bab ko ma diazu timpu na ita daw dito mi ampai da ako na pa kido mapamoson di omis nga nogi niti ta kanon dito po to panganas do kupi diazu kibara ti di matiw ko tiw kang kam da mama sa manginom kopi o makinungaw na ko sa imbanda ko o dodong usupan dito ikan niya mega na ko episode Maze iti kadayin iti TikTok do Saba VFM o mama sa sila mo dos to dos do TikTok na o naging miimtiim no kopi ka atata nga to na po do kauni ko o hozo di ay dawid daw niti no asasalok bago niti o himpak mago kopi nga to na po kaya nung asogit o mangunong ahaso ay pwede bago o maubat magkukupi ka ni ko impact ako po nga ito pinay ko nga mi anang anzo dota daw bahay nanti papungunin do hozo pumahis di hozo niti pumantok na do iyan na niti mumundong na damin kani mama sa makinang una ko sa himbahan to kopi mas yan kumadi hozo nga mi dadi kumaaso pa niti in Facebook to tumay mo na pamayong tadaw bingo bagya nga niti tahi ban ko na pa nga vi iti dahil Facebook iti nga kapi tumay mo na pa sa tiya uwi dahil Facebook iyo mo ko pa nga vi iti dahil kinupangan nga vi iti Facebook iti sa mo na induwaan nga mo Lucy Linda Lidwis na miyak iyak ya emoji daw Nancy Lian, Maria Juhan, kami po siya nung usupab ka di Lucy Linda Lidwis iti tabi do, taraw ko duvo kumano tayin sanan ka hansan na hidas tayin sanan at tapot hansan na hidas na kote kami na kami sa timpo do magadaw niti kanyo Petik Junius Majakoy Papa Juicy yung mo ko po nambayaw ko po na ait mama sa magisisi ba sa tiyo nga mag-iaang bahut na ikot binasi ka ni Josie Mindong dahil na nga Jen Sylvester S. Hovwa Shalom kopi po siyan kumadi o Jen Dove Peter kopi po siyan kumadi o tayo sa nan ba pati ang buso diyo sudo magisisi ba magibobos to tara ba yun pari titanaw ko dupo ay sir kapisodo babasan di pa yung bida nga niti hisan ko dito yung pihozo nga bilita nga pansi dahil boss to ko do kadasan kapanandakan rin pamugunan paumpos pamugunan niti ano dati ay so dati ko piso ay pahimbida ko so nga dahil buhan niti ka dahil itiya calendar the United Nations iti ay say kabisa ito kito kung nga kipa do kapanandakan do tuhon di niti tuhon do World Indigenous People ka tuhon di tuhon na sandad dahil pagun nga vi natandak matitili pagun to ko do sa bari ka mabago diti nung aus o nung kasa siping awang kopi po siya nung usubab Jabidi bin Cambrin kopi po siyan kumari so ngabi tabi na ikaw ngabi iutut gina-gina Craig Nesius James George Bonnie Bonnie Ginsik Zimito Jipuy Joseph Dinolis Suzy Lojimit Lisina Gindayok Carolus Liz kopi po siyan kopi po siyan babo ka na ito mambus mamuhis do ginabo do tadaw diti kinungot ako do kuso ngabi di Nelly Alfred sinimpuvan lamay song kotaun om nagidi Matilda Tienfo.

0: Taman na jam ko to apat ka pa ng pahumin ito ng masababin pag una to ko tipinay ko nga vi. Oh, magumu imi na boss. Arete, imi na ngomi da nangan nga vi ko ngaw da hozo da bain rete. Kadi mamay Mike B da na ikot binasi do ito na hozo dino DJ ka. Oh, kuma i hozo dati di tinio di nongo di mamay Mike dito hozo di Matilda Tenfuk Buvang do minamanao ka. So hozo ha, hi dito. Om kumaasa pagunay tiit Facebook na Sabah BFM Julius Wong Wong kopi po siya na dongo subam kadi di Julius iti Mason kuma da anuan da pason nga vi Reverend Father Wilfred Atin Reverend Father Gilbert Sylvester ka kopi po siya dongo subam nagi iyo mo ko pa bago kyo isay nga vi pinapabuzo nga vi diti au tada bay na kon ko ozo da po humbus da pason magi tada ko duwa kaniya nga Aiton ko ngan dia zona po Josie Mindong do Peter Jen Sylvester na ngalamay de tingabi kapi pasian ko dia zo do bangun param tahu oniti pasang do mata mama sa do pengin tong iyugun gandarong pangade mai de ti nagi WhatsApp do Sabah BFM i Helen Yong kapi pasian ko dia zo nga ko dia zo dia nangan mami boss oh my god, di TikTok lah sabah VFM kya, ngalamai di mega di Hilda Ida EMM mamai Mike B Isoku, Esbon James, Shirley Minis, Shirley, Patrick di nagi Dolores, Zandi Dolores Asing, magumo po magayambang bahut di Facebook, Taker, di TikTok lah sabah VFM. Bam kana tumi ang boss pumahi sige na ba. Tumi na ko nga be. Dahil kasi man boss kada san inay kot binasya so auto mo. Kanaw kanaw. Kanaw mo kinaw.
1: Kay ho kanang ko mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan no bridge walk. No po nga mongusatinan i avasi motok tundundu. Kapag taniti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na do aw na kapangusatinan tayo otutuo no umul tay no kohabibin ang katinan apoy mananatinan nung songo soan no papanaw kapag taniti dasom sa minggu.